0: Quindi io calo le gambe. A quella in zucca come business qua la mano.
1: Non è che non mi sarage? Non è che ci vuoi cinese, ci tocco io stavo di hai.
0: Scusate, te le cose. A un mugen, a un gi, uguale. A quella qua io non mago. Non è che ti ho corso, io non mi bis.
1: Non mi va, io dissi, honey. Io dissi, ho. O tu sai wana yo. E stato va sen jari ku kanunga u ita ku kanunga. Ro tara mo batekeze ne meze bite.
0: Yo fushi de makano kana guteke.
1: Yo bita uita engineer azu teke yo stado tu e yer kabano. Aba ni injira mu mutu atu kuya ngo tutoya. Ko turu turu ya ngo tutura turi hano mu tuza kugira mu buvumo.
0: Dove sta stavolta mi chiamano, voglio spagnolo, sta stavolta musica, guarda
1: voi. Yana lana cateno! E vi tacca a venire a tale capista, ma tutta la gente va a venire, no? Ma come tu vieni a tutti a capista, ma io mi chiudi punto non è ho.
0: No, io non mi metto una canna, no, so come a un uomo di wish. E vedo che c'è il carro, un musifusiamo, quello che ti muoviti come curo. Devi. Non cos'è sera?
1: Non è che gli teci le su. Ma è che mi viene in Nika, che dico non mi piace, i piazzi mi state mi cose cortili.
0: Tasino. Cucanunga.
1: Cucanunga c'è una capissa, ma non è qui ci voleva nel reno. E vita, guarda la gera stadium, sotto chi viene a mancare una capissa. Mi chiama nota c'è una capissa, ti arriva di nota ti... Ameza nk'umuntu uri gupeza ipari atirimo Yesu yayirigwe na Yesu kwa Yesu byanze
0: aya
1: mashime nsuri ka opere
0: ya tanze ruje kagira inzira
1: ayi muhaye
0: toka mu to
1: araje kwituri dejera mu pat
0: nisha gisaza kandi cyangwa 14
1: cyamukubita
0: Non mi si fuse, c'è chi mi riesce.
1: Cosa io dai? Ya ti fumo mero kwa uje kwicuma.
0: Azo tipe, zo tipe sho kwa rasu mkuru gusa.
1: Eh, na bana bene wacu.
0: Sha bene bene wacu kabisa.
1: Suna bari kuni ana bara na onda itsinda. We. Si zanga yako sio ngabi aliko mechana liko.
0: Chimeru ya tachiza mkana ya mtu.
1: Ya mase kusoga chana kabisa.
0: Nuna tu.
1: Kanabio. Ya sote mchuma liko. Amashime chana kurika bel. E che sono le macchine che si sono usate? Umutoza w'umujini yasobe uno umujene atari.
0: Mataka luka mapeo kazo wa kemi.
1: Kahe. Kaka nukwa mbande maikoliva.
0: Ngoishi kanta.
1: Alika masoko nchumi nini mache.
0: Nani nisho chatuwa ni. Nisho chatuwa ni mapeo because it just square ma second.
1: Omanya esho ni luka matrisha kune agurute. Rangwa tini nyumija na ramuja zayo. Sanga yu mena sobra nafashi. Bangwe mwene agume hanzi. Nani nge kula na hanzi. Zirwa mwami wa Espanya.
0: Abari jicha wali ya mahi ya wajirate.
1: Pena mutara mamuri nchi mahi ya bibi sore. Eju bitono ni bikusha atari. Masika manja chenika bisa. Ijambari mwe kuri kawe. Muri chime chachu mna gata natu. Itaje nga beste ruza. Ike wiji mechi pejuga iribu.
0: Na macho nungu tinze na ni tinze.
1: Kwa tada zato tete chachu. Tete chaka nabi.
0: Chaka mse?
1: Eee. Ika chimukuti jifunze. Jomgati. Jihoni nundi tubuyemo.
0: Chaka mse?
1: Eee.
0: Ewe so mjuu. Mutukwereke twirebe show.
1: Ewa nake isa kuna subscribe rero gache gache. Tuyende tuzamukana cyane kabisa tara mari kutubona hano kuri YouTube kano kanya. Yayihaye kanabi karite mutuku. Bivuze ko rero irigwe yagiye iratashe. Ndetse ryime juga rya pesa zute rero iratashe muri ritsinda ibintu birakomeye cyane. Bivuze ko rero niki kibaye?
0: Niki kimunyuzemo?
1: Niki kibaye kano kanya ninde ugiye nindi usigaye
0: Spain na Cape Verde waragi
1: Cape Verde
0: atatu yayo
1: bigoye
0: arinzi uzama kubita radate match undi bishye match yirigwe bangaje bibiri niba kafi
1: ya eri barjinyo zumese neza
0: yebye ucajinga
1: byo yero cajinga karukanya se
0: sisumukanya
1: saje rihe
0: Njenda Jaris.
1: Eh?
0: How come the certain money not that?
1: Eh.
0: Kwenye siku gani raba hands? Tugira raba hands ubyo bizabikomeye mu gisera uyu munsi.
1: Uri Jaris? Kwenye tutori.
0: Eh nyata nkwicira none.
1: Abafana ba Bruce muri tayari kwenye tubamene.
0: Ubu nafite imbaraga ko nata nkwicira none.
1: Abafana ba Bruce muri tayari kwenye tubamene. Mhm. Rwa de bentu tayari bro. Aba basaza ba baraza.
0: Ah mwe so fitenga kuma bizinga kana byo namwe akiri mufite.
1: Nabo mugiri kugenda.
0: Aya. Ambe ku mutiri musazi mana yanyu. Ya nya Amerika leta.
1: Ewa na kabisa, to karambizi yewe. Mhm. Amezi mona tara mwe yewe.
0: Aya yuko ko kana kemi.
1: Mhm.
0: Karambizi na kemi dushibwo ye ni imbere y'abakunzi bacu icyo ushaka ko.
1: Oya kabisa turabimira cyane abakunzi bacu kabisa. Mukore subscribe kugira ngo mugire mukore cyuta sabone ijambo n'ubanye yiro ryinyonza
0: sabone
1: mukore subscribe kugira ngo rino uyu muryango ukomeze ukore cyane
0: ese wamuriga dututse sejo badututse aje wamuriga dututse ngo turi igegerane bibye atuza seduro
1: agasaza kawe ukaye kibere muri nyabivu
0: agasaza kagero kwana kiruka yero ni kaza na garuka
1: karakasaza nkanya twagamo gaika ikari gutanga speech
0: eh
1: karakaza
0: azuye nyimera rakavuga iki
1: Oya.
0: Yageze ku
1: public figure.
0: Ise afigaringa nuri.
1: Eh?
0: Afigaringa.
1: Yabana bari nzozi z'abantu uri. Akabwiye nyine ikintu ubuzima hanze bworoshye ari ye nyine cyo kugira ngo umwana agere dufi
0: na kwishura. Ako disi ni secondaire, ako secondaire nibyo.
1: Eh.
0: Ni secondaire nibyo yakanyizi yazaga byaravugoga.
1: Reka
0: bakagwa ngo mwe ngozite de.
1: Ye.
0: Kagize yemanu kagishogwe.
1: Eh.
0: Mwe mukungwa street. Nuna leba nuri kuzisimya mukuru muri bari ya nini kumuri ya basaru tumutraonga.
1: Haa.
0: Kumushaka ngamu. Kwenye mkwa sile diyo. Uwinyamano seyo.
1: Na wenu mkweni ngaba ande wala bugati ya raka fashi.
0: Bazi kundara raka fashi.
1: Uyeko utaji vitanya kuhu.
0: Kali moka ashe deli ni ya utari.
2: Yeah, ni Patrick atubije sa kabisa kora subscribe let's give you a subscribe. Kora subscribe. Kora ho. Aina kama nje kinja kabisa ni group ya WhatsApp rero mugomba kutereka rero. Mugomba kutereka mu mugomba kwinjiza mu kana kuri link uri kunanga kabisa muri comment section kabisa no muri comment neza. Ubona link pin in the house link iri hasi cyane. Ifinde mu bari muhondo. Ubone ugiye ushano. Dore karamizi kane. Magaze igisa magwe. Iye
0: andi abari gitangaza simu nabonye wakoze ubusesenguzi ni pirate bebe atari gonyene kuri Bruce ariko agwana fact kazuma kimeze ka rugaju yize kumuseka ari byo yize kumuseka ari gutuka mise ngo mugize ka rukamufuta ejo nongiye ko indi yashimye yamushimye bantu mukiri nkabaho
1: ariko ni n'ubuzima
0: abantu bagira ururimi
1: ururimi rutari kwa rugaru
0: rumeze mu kebye Chai wa gutemisanisa. Be urimi rwa rugaju rwa chai. Ya gutemisanisa. Rwa pirate rwa jugusanga nanone. Nuri rwa gutema. Pirate akakubwira ngo debeni yishutse ikintu kimwe. Yinjiye mu ndirimbo ngumagaze nk'igisamagwe muri arena biramukundira. Ategeza kwibeshya yuko yaza kuza kwikora ari musanze bikamukundira. Ni pirate ifipi.
1: Aya musanze yaramukundira.
0: Ari ifipi tagira ngo.
1: Mo ari nyagatari yinjiye mu bintu by'amukundira.
0: Eh. Oya nyine bakubwira ko intro ya stage musanze ntabwo yagenze neza.
1: Ibyako
0: ngo uburyo yinjiye mu ndirimbo ngumpagaze nk'igisamagwe installation ukuntu yagaze sound ukuntu yari imeze nanuza na bya biboro bajya bashyira ubona nk'ukuntu nari nabyo yari imeze bya biboro bimwe nsanga ajya akora yarushanyiza ntabwo ibyabaye musanze rero ntabwo abantu babonye iyo ad ngo banumve meaning behind kubera ahantu wayikoreye wowe nyine twitse muri arena nyine iyo audience yawe ni ukuntu iteye wikendi audience y'umusanzu ukuntu iteye nk'uyu izo audience ya Nyagatare birakunda samples
1: ebura setup ni ikindi kintu gikaze ariko abanyarwanda bagiye n'umuziki wana amwe na mutsig ituzanira abahanzi
0: ganira na Lukman
1: bari bamuri kudra bari abantu bariyo bariyo n'umuziki ni bari abantu bari abahanzi basanga mu ntara nyine batabwiye Kigali inumva inyabitike uva nyine iyo zambyo aje gushungira aje kureba ahantu atani vumbiriranga
0: urumva ni kimwe mu bintu abantu batekereje kuko buriya iki gitege
1: byemera kubi amatara matemingi ni atari max wa muri spectacle kwa matugo n'igitaramo umuje seriba yahiye iriwa vaza bahiye bita watch music festival nawe zawe bahungu bamuntu zavuga ati gahunda nivuta nikuvute je ni ugenereshe
0: bahuje ofete ikintu cyaba byabaye ngo yuko kalenda wisharinga kugira ngo bamenye neza uko imishinga zakuza kubiteye niba mugize Nyagatare abandi bagiye utari niba mugiye muri Musanze hari abandi bari hehe buri kuri bagiye
1: tayo oya sasa ntago basubira tugana ngo yagatangi
0: yatangiye
1: session ya mbere yari bari Nyagatare abandi bari huye
0: so bashu muzika bari huye watu bari hiryirya
1: nyuma afana madebe na Bruce mu cyaro mu comment wanda zisome ni ufana de bench na miki samagwa ya tari taiga ni bishiramo ufana de bench ya 001 ugere kuri to Bruce ni kubigishwa kana
0: ndagusanga hari ikintu nabonye naryo hewe nacyo ni uburyo ibitaramo byaje ariko kujya mu ntara buri abantu ba Bruce batekereza cyo itekereje mu ntara batekereza ko issues
1: nda
0: baza gusanga byabigoye bahitamo gushaka abaterankunga b'amafaranga niyo mpamvu bajya babanje kujyana mutsi
1: ariko se nibwo bazaba ubona kutubwira igitaramo cy'ubuntu z'abasitari wajya ubasize ikibazo
0: igihe mufite amakampani kuko amakampani manini nk'aya ngaya iyo aje akavuringa bya bintu biri buzakuri mu mafaranga
1: ariko mu mabanga ndayimana akamuzanira ubuntu akavuga ati ni kujyana ubuntu atari igihugu
0: atari igihugu kampeni zabikora
1: nka RPF yatuzaniye pisoya mari bose imyaka 25 nyine atari nyine atari
0: kampeni zabikora kabisa
1: kampeni y'ibiyiti
0: ntizabiga tuvuga ijoro kumutera bikamuteka nko ku gisenyi muri stade Umuganda kubera kampeni ibi bashaka gukora
1: iyo ubwo igitaramo ni ikigo nahita yumva kuruta amafaranga ahita yumva
0: amagana kuko nabanga niturwa gutya ushobora gusanga amafaranga yo gukoresha nayo munsi nayo ryaba rituko rya communication naryo sometime uvuga ngo nibyo byagiye kuzamo nyuma bamaze kubona ko byafashe irangi kuko nubireba neza ejo navuze ngo bimeze nka Adidas ariko tureke na shoye imeze nka Adidas uzi ko shoye yagiye gutangira nawe ugaza kwireba ku bintu bikugiye nyine atarasobanukirwa ngo amenye ngumeze bite ni kibi ku murongo wari gupfa icyo gukoreka iki akubyari kujya Nyagatare byamaze gufata umurongo uratuje none
3: ntama
0: wewe bimaze gufata
3: umurongo ushobora gufata ntama ngo bafite marika
0: oya witwa
3: bose
0: witwa gato
3: bose bari
0: witwa ari mu context yo kwishyura ntama ntanga twabaze kubirenga ibyo ngibyo twabiganiriye turi gukora no show kuri
3: tv rusange irimo
0: nese ni iki kiko
3: ni ugushungera
0: nese si show
3: ni kuranye n'abantu bajya kurebera Rwanda Premier League bakaba ngo ntacyo na kimwe ngo wayabonye ngo nta mushimye abantu ngo buze umupira
0: akaba ngo abari barigera bakayimizi
3: kwirya rubu
0: eh
3: bazo no kuza stade ya Nyagatare kujya rubu
0: ayuzuye yuzuye stade
3: ne
0: yapfu yari
3: mu front de bene
0: yari yapfu
3: kwara kubiswa muri arena ariko ahandi ho turapezanye
0: aya Nyagatare mwakubiswe
3: ah
0: mwa Nyagatare
3: mu front de bene kwara kubiswa muri arena
0: ibintu bizabaye ejo muzihiba ntabwo muzaje tezo mwinsho ko kugira ngo ndebe bazame kuko debeni ashaje kwivumura kabivamo
3: tarama kimwe ni bimwe bazatuna shano bro nta kintu kimwe cyatuma tutugaje
0: ushatse uzuko ashaje kwivumura
3: igarate se nyo kibazo
0: uzuko ashaje kwivumura biko bitangira umugato mu bice gatamu zana kontrasi agatamba ngo urumya Amerika umenye ko igukira mu Amerika mugenzi wawe ha blague yakuza no mufaka
3: umuntu n'azo se samusezerano iki no tata gishaka
0: urasubiza uko se cyose cyose
3: eh nka subiza sava
0: aho no hari ikibazo
3: nta byarafite se
0: kure
3: asunde bene bende bagahate kuki na bitano makera akora gundi bagahate
0: nawe ni umwana wa TSD bifite makera nyune
3: atashe kwa nyina
0: de bene ni musa gutuma miliyoni 300
3: yewe utaka bene nyi desho ikora Argentina mechi ya 16
0: Argentina
3: kabere kabisa izaba kuri Argentina itiza kudani chip za bona chip ya Australia nindi chip za muri group ya kabi group 2
0: kikasha uzuna nanano wayobeza teko Argentina ko bazamusaza dukuye mu yabo
3: ndawe utavuzinya se
0: tarekamo twagiye gato tubana dushushe yeah
3: ufanane wowe ni ukuntu muzikano kanya turimo turasura kimoto kugira ngo byose akomeze yere kije mu yindi match rero nize ko mwashyana kabisa kandi torero bari nyota banza akoreka pompa jaria Eso fanan de Ben, para Blues. La torre de Mache es comenzane. Masare ya mugitondo cyane kabisa n'ese ko rero mari kugira ngo tubane gatangira. Mwa torre gisa isa ku bininge. Equipe ya baninge ya matana makima. Sakuna misina ibate ni kimwe gihirane rero. Mujye equipe ya baninge rero n'izanzo ko cyenge kimwe gubiri rero. Utri sa 10:13. Kuri telefona nga, telo! Tatano ya jie!

Yeah, yeah, yeah! Ichi sache kani? Ichi amamari. Nandye kusoma iji Swahili. Makienda ti jobless. Kabisa kuri mia sereno. Kwa hikas kabisa kuri maa sa jibe jugu ya news. Sa jibe jugu virijin.

0: umukobwa yakunze umuhungu ye umuntu naramukunda ubundi umwanzi aratera musora ajya ku rugamba bari baramurahiye bari bamugize bati aho uzogarukira tuzo muguha mubanisha
1: ninduni anjema nizengo
0: ninduni ndirimbo tuzo muguha mubane umusore ngo aragenda ku rugamba abahungu umuti mu gasimba yafora umuheto bikanga
1: yafora
0: icumu bikanga
1: umuheto n'umwongeyemo
0: wapi wa mukobwa wawe umuti mu gasimbuka
1: aturebe
0: aya ndimo neza cyane aho turi mu zajya kure kumva kera ubundi saa kumi imwe zagera uko mu kiranga cya rwanda nziza rero gitejemo
1: abati buracyeye
0: cyatezamo ugahita mu mirongo za megaherezi ibindi bibiri bya rwanda ngiye kubyara megaherezi zirimo bizi
1: mu karere ka musanze
0: ngo ndurwa ntango megaherezi ngo megaherezi
1: ntarengwa ndetse na motari ati nanjye nkoze saba sasanjye kabisa seni
0: mukoresa mukoresa mukoresa
1: ati nari cyane amata jojobe alexeri andi noruveje
0: amata mujojobe byamwebwe
1: andika amata ya jojobe muri komenti twize cyane andika muri komenti ati amata jojobe amata jojobe amata jojobe fesitusi amata jojobe inota mirongo itanu y'itangariro biracyari ibiryo biri kusa
0: dore cyane cyabonetse nk'ikiriya ya itandariya yitariramo aho ukuye amata makuru tuyatansiyo shota mu bogisi bakuramo niyuzane bakamije dariya
1: aka gasanzwe kazapfira mu izamu amashoti muri iriya riga baragakubita muri izezo barongera n'ibitego zirengane ibitego kandi bikubiswe mu myaka ibiri ishize kandi mirongo itatu n'itatu ziri mu itariki ijana na mirongo itatu na kimwe
0: uragenda izo ebyiri
1: muri iriya riga n'itanu birindwi muri
0: iriya kuko yose mu ijoro reka se baca mirongo itatu n'umunani
1: na za baroniki na zo bimwinjiramo ibindi byinshi cyane rero utaza muri twe tumasire na za mirasi na za manisiti mu matsinda muri faze z'imyinjiramo ibindi byinshi cyane natwe rero ndabona cyane kuri tiba ati amatujojobe bita habimana shimwa tuwana ati amajojobe kabisa uwo bita manuel ati gahunda ni ukujojobesha amata
0: muri iki gitondo
1: atari rero
0: reka tumuntu ari
1: jeremy dukoriya
0: bayakoze ifoto ari
1: aya nakongera tukora sabwa bisa nakongera ko kandi

So nibyo ngibyo rero kabisa reka dufata karuko gato tuze mu kanya gato twerekereza muri match igiye kwa mu kanya ni match iri buhuze ikipe y'igugu ya Major Strong Strong Ego ni match kabisa igiye guza ikipe y'igugu ya Congo Kinshasa na Uzbekistan ndetse na Colombia na Portugal match irabiri main ni Colombia na Portugal hanyuma turana bageza mu match kandi sa 10 iribuze guza Jordan na Argentina ndetse ni ya Algeria na Austria irabiri main ni match ya Jordan na Argentina so turazi bageza uzo sereno kabisa mu kanya gato sa 7 ni gice yagiye gutangira DR Congo na Uzbekistan ndetse na Colombia na Portugal nizo match tujye kugaruka mu kanya gato tubagezaho reka dufate ka break gato tuze mu kanya.